0: devan nou.
1: Sa se pa yon promes, sa se yon projeksyon. L'avni Haiti deja trase nan teknoloji avanse yo, platform digital yo, AI, artis Haitien yo, Haitien sou rezo sosyal yo, interpret yo ki ap enseye AI sou Haiti, entrepreneur ap Haitien profesyonel yo. Se yo ki se mote chanjman. E mote sa deja derapi, pa gen fason pou kampe li du tout.
0: Yon Haitien Haiti kapab travay a distans kounye a. Yon etudyan Haiti kapab pran klas aprentisaj a distans. Yo kapab apran yon metye a distans e pran diplom normal. Yon malad kapab itilize telemedicine pou vizite doktor a distans. Sa, se wè sou ki ajoute nan sa Haiti a bay deja.
1: A koz de devlopman sa yo, plus jen moun Haiti gen okupasyon kounye a. Yo komanse fè pati nan men dev ki pral chanje peyizaj peyi a.
0: Jodi a, jen Haitien yo ap travay a gwo kompanyi AI tankou Lakay AI, Haiti AI, Haiti Deep Learning, lè ou gen kod pou ekri, sistem pou bati, ak teknoloji pou mene Haiti pi lwen, gang bay enteresan anko.
1: Travay ap kompanyi AI sa yo bay salèr ki reyèl, oportunite mondyal ap mobilite sosyal. Yo apran langaj teknoloji. Jen Haitien vin wè tèt yo kom ajan AI, kode, enjenye, antreprenè, pa kom moun ki lwe chèche suviv nan gang.
0: E lè gen plis edikasyon, plis travay, plis profesyonel, pral gen plus la justis at pi bon gouvernans. Gang pap kontrole kati yo menm jan anko.
1: Gang yo pap dispare paske se sa nou souwete, non? non, non, non. E ap dispare paske wòl yo pral remplase. Profesyonel Haitien yo ap chanje wòl sa yo.
0: Yeah, Haitien pral pi enterese nan bati kominoti. Pase pri ap krasi kominoti yo avèk la tirez.
1: E yon not nouvel anko, branches pou chita. Domination klas elit lan pou al disparèt.
0: Oh, ah, sa pi difisil pou kwe. Se kom si se blag nan fè kounya.
1: Valentin, nou pa di suksè ou swa moun rich pou al disparèt, non? Non, non, non, non, non, non, se pa sa nou di. Sa nap montre ya, se ke model domination sa, fason kek moun te kon kenbe tout pouvwa, pa gen plas nan sosyete Haitien kap vini anko.
0: An, se wè, mwen wè sa kounya, paske Haiti kap vini an, pap ka fonksyone sou ansyen model sa yo anko. Lè tout moun gen akse ak travay, ak teknoloji, ak edukasyon, dominasyon elit yo pap ka kenbi. Lè oportunite louvri pou tout moun, sistem ki dekon pe kep moun rete an ba, lap fè fon. Li pap gen sans anko, li pap gen plas li nan sosyete moden nan anko.
1: Se yon realite ki reyèlman difisil pou komprende kwe, men pap liye se kon sa yo te kondi lontan. Yo te kon di, gwo chato yo va toujou domine. Se nan chato yo ke pouvwa peyi yo va konsantre. Men, gade jodi an, moun pa viv nan chato anko. Chato yo vin toune atraksyon touris. Yo pa san pouvwa yo anko. Yo te kon di, blan yo ap toujou an le. Esklav yo ap toujou an ba. Yo te di, esklavaj se te lod naturel bagay yo. Ke li pap jam fini. Men, li pe tombe. E, Haiti te krasi lan premier. Yo te kon di ke mona ki Européen yo ap la pou toutan. Yo te kwen ke se wa ak ren ki pral dirije pou toutan. Men, kote yo konye ya. yo te kon di ke segregasyon racial te la pou toutan. Yo te kon di ke moun diferent koule pat ap jam viv, etudye, ou swa travay ansam. Men, eske lwa sa pa tombe? yo te kon di ke fòm pa gen dwa vote. Yo te di ke fòm pat ap gen kapasite pou pran desijon politik. Men, eske fòm pa vin leader? Minis et président, yo te kon di ke travay se avèk mis ak fizik ou ka fè sa seulement. Men, eske teknoloji pa chanje tout bagay sa yo? yo te kon di ke l'ekòl se seulement face à face sa va fèt. Yo te di aprentisaj dwe fèt nan yon sal de klas seulement. Men, jodi a, ou kapab apren nèpòt gro profesyon sou internet seulement pou pran diplòm ki aksepte tout kote. Ya, yo te kon di si doktè a pa manyen patyen, pa gen a swen a ki fèt. Pa gen la soyan e gibay. Han, vizit doktor dwe fèt pas a pat selman. Men, eske telemedicine pa chanje tout model sa? Gade jodi an, yo fè menm operasyon teleguide a distans. Yo te kon di, elit yo ap toujou domine. Yo te kwe ke toujou genyon ti group ki fèt pou dirije. Men, mobilite sosyal, sa krasé model sa. Yo te kon di ke se gro media yo selman kap mene. Yo te di, se selman televizyon ap radio ki se sous pou bon nouvel. Men, jodi ya, yon moun sou TikTok, Twitter, Facebook, kapab chanje disko nasyonal la. Konsa, mes ami, yo di, gang ap toujou eksiste, yo te kwe ke insekirite se yon bagay Haiti ap toujou genyen, men,

0: gade kounye ya travay, teknoloji at edukasyon ap kwaze baz gang yo. Donk, lè nou pale de klasi pi wo an, nou pa pale de moun ki reyusi. Non, nou ap pale de sistem ki mette kek moun sou tep blot. Avèk teknoloji ak edukasyon ak mobilite sosyal, pitit moun ki pap gen anyen, kavin doktor, yo kavin avoka, antreprenè, sa krasè lide ke gen yon ti group ki fèp pou dirije epi les la fèp pou soufri. Se pa klas ki ap disparèt, non? Ap toujou gen moun ki pi riche pase lot, oui, wap toujou gen sa. Men, se arogans klas yo ki pral disparèt. Paske avèk avansman ka fèt, za fè pou gen yon klas ki toujou ap domine, an, pap gen plas nan sosyete anko. Li pap gen plas nan sosyete modern ke Haiti ap toune an kounye.
1: Men, souveni, eske nou gen yon projeksyon pou le bagay sa wèl rive?
0: Aktuellement, nou kapab utilize model avansman Haitian pou fè yon prediksyon. Sa, se yon audacité. Pa gen moun ki ka predi anyen, men, kom nou te di nan komansman epizod sa, an nou fè men genou sou sa ki ap pase nan mouman sa, epi gade travay ki ap fèt kounye a ki pa chanje piti pe ya net net net net alkole.